0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na si Ram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.

0: ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Ballroom on 1!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legaz City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Ballroom on one.

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Caitlin Vibrosola. Masiraman ang manok ni Osang. Masiramon. Ano pati galit nindo? Makal na. Masiram na. Barato pa.
3: Si Eric Indiazon. Paborito ko ang manok ni Osang. Ang sarap.
4: Ako sa pisiga. Ang manok po ni Osang. Sobrang sarap. Nyam, nyam, nyam.
5: Ako po si Princess Elijah. Nakatira sa Kabangan, Tabaco City. 5 years old. Osang, Osang, masira mo ng manok mo. Pag nagkaong ka mo kayto, mapapatindog ka mo sa sira.
1: Thank you, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Pwerteng siram.
6: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
9: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
8: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
2: Sana all! Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigat. Atin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
3: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Ako, Serix Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
8: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
10: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics.

0: Sunday's Golden Classics. We'll be right back after these messages.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Heto, ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
8: Sana all.
6: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samway palang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
9: Sunday Golden Classics. Sunday Golden Classics. And

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas maganda ang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
5: Ha, ha, ha, beautiful Sunday.
6: Basta Pinoy OPM Classics.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
2: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
3: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, carrot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
4: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
7: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
7: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
6: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
7: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
9: Beautiful Sunday.
10: Basta Pinoy OPM Classics.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sana all.
1: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you. This song is presented to you by Era Natural Organic Shampoo. Nakakalbo ka na ba? Manipis na ang buhok? May dandruff? May hair fall? Mag-Era Natural Organic Shampoo ka na!
3: Hi! I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa Era.
4: Hello! This is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa Era.
5: At sinong kulabot?
6: Fesh! Hindi ako!
5: Makidistro!
6: Ferong walat!
5: At parang batang-bata
6: dahil sa Era.
3: Goodbye, pimples! Hello, admirers! Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa Era.
7: Era, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
8: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
9: Si Salvin na. Malatiyos, ang ganda. Dahil sa Era.
7: Era, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
10: This is Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.
11: Beautiful song.
12: Basta Pinoy OPM Classics.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susain mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Peak Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio, News Now, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: I'm strong, I'm sure. I'm
5: this Sunday, One Radio features the best artist, the best band.
3: You're listening to Sunday's Best on One Radio News FM. Sunday's Best is presented to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix, formulated with extract of red alingatong, ampalaya, L-carnitine, and sweetened by stevia. Best Cafe, ang pinaka-the best na kape. Mura na, healthy pa. 13 pesos lang per sachet. Mabibili sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
6: Sunday

0: Sunday's Best featured artist will be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Kalusugan Alert, isang healthy reminder.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: Ang init!
7: Batata!
6: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
7: Batata!
6: Break time na! Anong pa?

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
0: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
4: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
3: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo. Tamang pagkain. Iba yung pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Isang patuloy na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
3: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
5: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
6: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
7: At sinong kulabot?
8: Fresh, hindi ako.
7: Makidis to.
8: Parang walat.
9: At parang batang-bata
8: dahil sa ERA.
5: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
10: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
11: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
12: Si Salvi na. Malatyosa, ang ganda. Dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: The best of FRC. Folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan, turmeric ginger tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in turmeric ginger tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its anti-

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow, gustong-gusto ko yan.
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maagad ang patulugin yung mga bata mamaya pag iyo, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
1: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
5: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
6: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
3: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panapa, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
5: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: The best of FRC, folk, rock, and country music. Yeah, baby.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Anong pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
6: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines. The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Sunday's Best, FRC. We'll be right back after these messages.
1: Ang init!
2: Patata!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Patata!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Patata!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito,

0: Ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: The best of FRC, folk, rock, and country music.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw na sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kami.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon niya. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
4: Nag-level up dahil sa mga extra ng 20 healthy ingredients.
5: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
6: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Black.
7: Also available.
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.

0: 18+++.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Sana all.
3: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, manggis at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
5: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
6: Something old stock.

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Ang init!
3: Batata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Batata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Batata!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong Batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
3: Batata!
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
5: Sunday, Old

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
3: Boss Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang banaba, okra, sanguyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Sunday Old Stock. Sunday

0: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: The song, the singer, and the anchor, Joe Bonds. One Radio, 91.3, Tindugo na.
6: Domingo po ngunyan, araw po kang dati magpumpong alas 8, sagod pong alas 10 sa Banggi. Ang sede pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Medyo tardi kita, tahali kita sa Iriga City. You know? And of course, I would like to acknowledge, I mean to congratulate Mrs. Maricar Beher Orque for having finished and graduated Master of Arts in Teaching. Okay? And again, kaibigan ng tapungan niyan, si Mr. Jose and Erlinda Beher. Ano po? And of course, si Greya Jo and Chair Wing. Ang pasidya natin medyo nahudyan. Ano? Pero maski nahudyan, huli man daw at magaling ay naihahabol din. I would like to acknowledge Roda Bilasa Bula, Lin Binyas, Marwin Bilien, who are watching the program right now. And of course, kan saro pa yung Domingo, ano? Si Ren, dahil ko na-acknowledge kan last Sunday. Si Riman si Wilma Fuliero, ano? Kan Domingo ko ay ni pa na dahil na-acknowledge. Again, sige, yara ano sunod-sunod na surlaugan. Anyway, ang masunod tapong, ang primero tapong kanta, ano, requested song po ini ni, si Alingan Tadong, ano, requested song by Baby Badilla. Baby Badilla, this is now your request. Casablanca, this is for you.
7: Mic 2.

Memories of Our Dreams. Again, Loda Gilay, that was for you. Para sa sa imo po ito, ano? Sana day mo nang malingwan ang sa imong katimsong. Ade, sige. Anyway, sige. Igwapo po, ano? Tikitod-tod lang tabi, ha? Ta... kunyang kita. Sige. Anyway, huni, requested song naman ini, ha? Patugtugong ko grare ini, ta, kunyan. But request in kan sa kuyang amiga, my friend. Sabi digdi kan sa kong amiga, lingada, aha. Sabi ni ano, okay, anyway, sige. Madali lang ha, ta, may pighahanap ako digding, kunyan. May pighahanap akong nasalan na naman. Ade, sige daw. Okay. Sabi digdi, this is a requested, is a requesting song. The song, the next song. Sabi kaya digdi, good evening, pabati po sa mga tagapakinig ng iyong programa. Sila Manoy Dolor Bidol, and Yuli and Ben Barameda. Sili and Pading Olibo Bural, Manay Emma and Yik Barameda, Ami and Nelmar Tangkuan, ala magkatangkuan, and Mading Mayet and Pading Kadibarnido. Sa kuyang apo si Mariel Bicas, Barcibal Ason, and Manuling Bungat, and most especially sa kuyang Agum na always tindugon. Ayan. Ayan. Pwede nang gadang pagpa, ano na, pero may tindugon ang Berting, ha? Sa Berting Bungay. Ang song po na request ko, Faithful Love. Again, Flory, Mrs. Flory Barsaga Bicas Bungay. This is for you. Faithful Love.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Ito ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

0: Bago kita mag commercial, I would like to acknowledge and I would like to say happy birthday, Mr. Juanito Barcelona, who is watching the program right now. Sir, happy birthday tabi. Ano? And our next song, by the way, balikan tango na po si Mr. Manuel Muguera para sa mga masunod na pagiramdong.
1: Musika, balita, informasyon, all in one radio station.
2: One Radio, 91.3 News FM.
3: Tindogo na!
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow, may bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow, gusto ko yan.
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet.
8: Still available.
7: Best Cafe 8-in-1 coffee.
8: Best Cafe Gold 20-in-1 coffee
7: and Best Cafe Black.
9: Sana all.
7: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
10: Available at all leading supermarket, groceries, and savvy stores near you.

Si Ringman, si Mr. Ed and Manay Ides Padua, si Pading Ben and Mading Yuli Barameda, si Ma'am Corazon Bruces. Sana nagdadangog pa si Ma'am Ade. And si Chio Sid and Chao Pi, no? Si Sir, si Mr. Ryan Barbuño. Ano tabi, Ryan? Kumusta? And si Romy Barameda, dyan ini sa CG, dating kapitan Barameda, buda si Romy Barameda, dyan sa Kabasan. Si Ringman, yan, si G pala na, no? And ang mga aktibong security guards and health personnel, kang San Jose Community College. Ano, siyempre, si Arthur and Belen Barliso, dyan sa Santo Niño Napao. Si Manay Ninita Burse, Abruse. Si Pading Leoncio and Mading Asunimpo. Siyempre po, ang dating kagawad Alex Balingbing. Sinansayang magayuno na agom si kagawad Salve Estacio Balingbing. Again, I would like to congratulate Mrs. Maricar Orque for having finished and graduated Master of Arts in teaching. Siring mga pansayang mga aki. Ano? And siyempre si, again, si Papa Lululo, si Mr. Jose Biher, si Mrs. Erlinda Biher. Siyempre si Gria Jo. Ano? And si Chair Wang. Okay. Ano ang masunod ng kanta? Kanta po, If It Takes Forever. Ayan, sabi din ni Al Martino. And this is for you.

hanap nindo ang dekalidad. Siguradong serbisyo. Kansay na talato. Asertado. Makukuha ang gabos na kaipuhan. Pag-air and apply. Arugan. Gravel and sand. Boulder. Fresh gravel. Jumps. Hollow blocks. 3-4. 5-30 block. L-line. Loving sea. Na klase min cement. Mayon porcelain. Mayon porin. Apo kabilya. Steel bars. Plywood. Asin mga pintura. Mga yero. Coco lumber. Good lumber. Asin doors. Asin kadyakul pang iba. Available pay maya. Pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out at kang bill sa tawad. Home credit, dakulun pang iba. Debit pwede nindong i-home credit. Puha nindong hearts sa barrio. Presyo, bisyo, garantisado. Kayang pulsa mo. Ends makukuha sa zone sa gas. JRS, own investor. Magbord sa 0981-565-6367.

siyudad din Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 55 minuto makalipas po ang alas 4. Diyos maray na agas sa Sindugan, boss, mga katindugon. Welcome, digdi sa programang King King. Ano man po ang sa Indung mga pinagigibo? Ano man po ang sa Indung mga pinagkakasiributan? Laumi po na yaon kamo sa maray rahay na kamugtakan, ligtas sa anuman na katibadan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gising is a blessing.

0: sugod niya kabing hospital. Soy, parahay na ka mo. Aning luna kan bulan na Hulyo, bais sa manyatong bay kamunduan sa Bukons. Nati ang aming saan mo muling punaling ka. Lar, it's my way to feed them. Don't run straight up. And to bring with this sea adventure. Ini moment of it. Sa mga katindugon niya to, ni district, Gundo district, Sir Dis, Bate Katarinis, Doso, Bakrobin, siya kami, in 91.3, News FM, sa pangaral po, Bossing Gray, Bossing Romy, Vula Madam, kagandahang Osang, ang sa kuyang partner, si Manal, ako po, si Bueno. Ang gwapong lalaki, ali-inviting, as in, day, nungka masayuma, nagtatardadangog kami sa programang, King King, kasurug kan tama, kansala, o soa. Ngayon taratugrat ang kamugtakan kan panahon na base sa ipinagpaluwas na daily weather kan pagasa twist monsoon tiktar sa Luzon.
1: Si Bueno Soa King King King King
0: konsain bagong dahilan eh Anmet Ilocos Region Cordillera Administrative Rambale Tarlac Pampanga Bulacan Cavite Laguna Rizal Oxuro Oriental Mindoro, Palawan asin ang natatanang parte kan Luzon, Casabacol Region, particularmente probinsya Canalbay. Paminsan-minsan may mga katindugon pagdalom ang kalangitan na may mga lugar makaka-experience din warak-warak na paguran sundo sa makusog na parog paguran dahilan sa paros habagat.
1: Si Bueno Soa King King
0: Mantang and Visayas asin min danahawa dugon kan thunderstorm
1: Bueno King
0: nyan igwapo ning nasi ripan na low pressure area and pagasa sa distansyang 1,535 kilometers east kan northeastern Mindanao sa coordinates na 10.0 degrees north, 139.5 degrees east. Ini mga katindugon, nasa luwas pa kan Philippine Area of Responsibility alagad base sa karkulo kan DOST Pagasa. Medium ang chance ka ini na ma-develop bilang sarong tropical depression sa laog nin 24 oras.
1: Si Bueno Soa.
0: In kaso mga katindugon, ini maglaog sa Philippine Area of Responsibility as in maging sarong bagyo, aapodon ining si Josie.
1: Si Bueno Soa.
0: Marata. Si Inday mga katindugon, si Super Typhoon Inday, nasa luwas na po ano, ispang Sabado, nasa luwas na siya ang Philippine Area of Responsibility. Pero nakini ning 18 gadan manong dahilan po sa mga pagbaha dara po kan paro sa bagat
1: si Bueno Soa King King King.
0: Kaya kapag kaarog kayan mga katindugon igwaning abiso ang DOST Pagasa na magkakaigwanin makusog na mga pagurana sa inman na lugar digdi po sa kapalibutan na dapat permi na po kitang maging alertado tanganing makaibitar sa peligro.
1: Si Bueno Soa King.
0: Marata. Lunes na naman, Mr. Buda, Mrs. Oras na naman tanganing maga ipos-ipos sa kusina. Apura kayan, Mr. Preparara na so pamasahin ni Nini Buda ni Nunoy. Eya ba na si Mister Perminga kunyan ba rudon na pagalo na si Mister grabe ang stress
1: si Bueno Soa King King King
0: sa mga katindugon niya tong atab yang una sa luwas tangani na magatindir kan sa inda mga respektibong

0: sa pag-aaga, mga street sweepers, mga miyembros kan Solid Waste Management Team, good morning!
1: Good morning!
0: Si mga katindugod niya itong atabman niya, una sa mga merkado publiko.
1: Good morning!
0: Kumusta sa tuyang pahit ngun niya na pa? Base sa indong kwintada ka nakalihis na si Mana, piraman ang sa indong natipon. Asin ngun niya na si Mana, piraan sa indong target na tanganing madagdagan ang sa indong mga nakatagong yaman ang sa indong pigagamit sa Urual daw. Naglalataw manong mani asin manong dyan sa Peter. Kita pala na mga Filipino halos ang sa tuyang ganansya sa Urual daw, lalong-lalo na mga pobreng tikoy nauubusan na ang dakulang porsyon kaini sa pagkaon.
2: Si Bueno sa
0: ang ibangani palan manong mani dahil lamang kisaray para sa mga emergency cases.
1: Good morning.
0: Kaya sabi ni Pai to me,
3: doon ako nalungkot.
0: Alagad ang pinaka-importante mga katindugod, daisa na po kita mauyam.
1: Good morning.
0: Diretso sa na po ang sa tuyang buhay sa ibongkan kadifisilan. Dahil po malingaw kada bes na minamata kita sa pagkaaga, magpasalamat sa satuyang kagurangnan dahil anta ang pagmata sa satuya sa kada pagkaaga, dakula na pong blessing.
2: Si Bueno sa King, King, King!
0: Ay, kumusta payaw ang merkado publiko? Garing si payaw ang parabantay mo dyan. Asin sa kabos na mga yauna sa inda mga respektibong pwesto. Si mga atabman na yauna sa merkado publiko tanganing magbakal. Kan sa inda mga epektos na ilalako po dyan sa mga bulod na parte digdi sa satuyang kapalibutan.
1: Good morning!
0: Mga parauma, mabuhay ka mo. Mga parasira, pirming magpasiguro tanganing makalikay sa peligro. Sa mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UV express drivers, Stanley Transco, Judo, Tatiro, Beat Co-op, Empowered Women, Albay Operators, Transport Cooperative, Tricycle Drivers, mga parapadyak, luway-luway sa nabasta doon.
1: Good morning!
0: Programang ini atud sa Edukan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Mga katindugon, baloon nindo. Tangani, makataram ka mo. Totoo pala ng pigtataram ni Bueno na sa pag-inom nin regular ka na Best Cafe Green, sexy ka na, mga katindugon, healthy ka pa. Yaon man ang manok ni Osang fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa ni Libre Gravy ang mga akit. Nagkukuray ko sa isabay tara manok utang tilam. Igwa po dyan sa banwaan kan malilipot na Guara Irak digdi sa siyudad din Tabaco. Igwa sa banwaan kan malinaw tiwi asin siyudad kan ligaw. Mga katindugon, sa satuyang pagbalik ang ratsadakan kig-kig bareta.
4: May mga araw talaga na ang hiyong ramdam ko, ang atawa milya at kaibigan, walang takas tawan.
5: Buti na last relax. And I want to share the
6: relief. You too relief. Fast relief ibuprofen at paracetamol. Share fast relax. Share the relief with the ones you care about.
7: Ibuprofen is the generic name of fast relax. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalondri ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoftener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Bayan ka pala, manong kita. Ha? Nata, masaing ka.
12: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
13: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?

0: kaya best? Bararato ang mga barakal sa B2B Store Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, arugan lamesa, asing bangko, igwapas yung daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
1: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Start Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pan-decorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
0: Oh, anong patigahalas na?
2: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongkalan Building, Demetrio Street, Kinale, Tabako, Sampang, kang tricycle.
3: Good news mga kapi! Kayang-kaya ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, if machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
4: Ping high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RS Marketing.
5: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, na RS Marketing.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RS Marketing region-wide. Sulihan at abot kayang appliances. Sain ka pa, syempre sa RS Marketing na. Basta appliances sa RS, yes na yes.
6: Ilabas so

0: Awit.
1: Si Bueno sa King King.
2: Good time, 14 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos ang aliwat sa saidugamos mga katindugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. Uyan na po ang rat sa dakan. King King Barreta. Lado lokal, posibleng magkaigwanin pagbabago sa presenting effusive eruption kan vulkan mayon. Pasiring sa mas peligrosong pagputok. Ini ang nakapalaman sa ipinagpaluwas na abiso kan DST Pampagasa kada kalis 11/2026 kon sa record and P nakahalangkaw na sulfur dioxide emission na umabot sa 13,128 tonelada na naglalataw. P nakahalangkaw na na-record sa nakalis na 26 na taon na hababa sa nang diit sa na-record kan taon 2000. Sa presente, nasa 199 aldaw na poon kan Ibandera, an alert level 3 sa bulkan mayon na nagpapadagos, an effusive eruption. Alagad, pinagsasabi na ang taas kan sulfur dioxide emission, sinyal para sa mas agresibong aktibidad kan bulkan o potensyal na magbago ini pasiring sa explosive eruption activity, gikan sa summit ng Madara, nindakulang peligro sa palibot kaini. Dahilan kay ni nagpatanin ang DST PBOC sa publiko na ang presenting alert level number 3 posibleng itaas ini sa mga maarabot na aldaw. Kon kaya ang mga otoridad panagos ang pangirumdom bawal ang paglaog sa 6 km permanent danger zone mantang itong identipikado sa extended danger zone kaipuan naman na maging alertado.
1: Si Bueno sa King King King.
2: Mga edipisyo ang panginot kan Department of Public Works and Highways DPWH na pig-procure para sa mga proyektong nakaalokar sa 2026 General Appropriations Act GAA. Basa no sa impormasyon na nakabot sa kig-kig-digdi sa Premier Distrito Canalbay, haros nagkapira ng multi-purpose building convertible to evacuation center ang nabid na asinagkaigwanan in groundbreaking ceremony. Nasinyal kan pagkakaigwanan nin aprobadong presyohan para sa mga hardware materials na akseptable kanegosyante, kontraktora sin gobyerno. Magigirumduman poon kan magkaigwaning kontrobersiya sa flood control projects kanakalis na taon na punduna ang procurement para sa mga infrastructure projects kan gobyerno. Sundo sa kabangaan kan taon 2026. Nadakol ang nag-agrangay dahilan sa nawaran ang mga ininin oportunidad na makapagtrabaho sa construction. Pinaglalaoman, doro-diritso na ang implementasyon kan mga proyektong pinunduhan sa 2026 General Appropriations Act na mataong oportunidad na nganing ang dakol magkaigwa nin trabaho.
1: Si Bueno sa King, King, King.
2: Aristado ang sarong daraga na pinaga ko considerar high value individual listed drug personality sa sarong dry o bypass operation na pinagkondusir kan mga operatiba kan Pidea Bicol katuwang ang Kamalig Municipal Police Station Provincial Intelligence Unit kan Albay PPO asin Coast Guard Intelligence Unit kan Albay na nagresulta sa pagkaka-confiscar ni Shabo na nagkakantidad 680,000 pesos kanakal o kasuod ma bandang alas 4:55 nin hapon kana malitag kan mga otoridad ang suspitsadong sumbikala na pinagmidbid si alias Dona na nasa tamang edad residente kansarong barangay sa naunang bita ng banwaan na konsain nagpabakal inininduang katamtamang kadakula na nakagakod na transparent plastic bag na igwang laog din siya bo na katukal ning 95,000 pesos bypass money. Alagad basado sa karkulo nasa 100 gramos ang gabat kaini asin pinagkakarkuloman na ang kantidad nasa 680,000 pesos. Sa pagpapadagos ka na unabita ng operasyon na recover sa posisyon ni alias Duna ang kanakuldakol na mga drug paraphernalia na sangunyan nasa kustudya.

0: kana mga otoridad. Anaon ang bita ng sospitsado sa sangsangon mga katindugon nin pagbalgar sa mga provisiones kan Akta Republika numerado 91-65 o Uncomprehensive Dangerous Drugs Act mga katindugon.
1: Si Bueno sa King.
0: Palitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D Arco capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D Arco capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D Arco capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D Arco capsule na may dobleng proteksyon sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas PDA, protection defense against diseases and viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D Arco capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, at J-Med Parma.
1: Si Bueno sa
0: 21 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal. Aristado ang saro pang daraga matapos magpabakal ding illegal na tangke nin LPG sa Ginibong Biden Entrapment Operation kan mga otoridad sa banwaan kan Bakakay Albay kadakalis na Sabado. Bandang alauna imedya din hapon kan magpabakal ang suspitsado din sarong tangki kan Midbid LPG na panluto sa sarong pusher buyer. Big Midbid ang suspitsado na nasa tamang edad asin residente kan sarong barangay sa banwaan kan Bakakay. An operasyon ginibo kan mga tauhan kan Bakakay Municipal Police Station. Kaibanan ang duwang representante kan kumpanya. Tain, enot na nakonfiskar sa posisyon kan suspitsado ang sarong kargadong tangke na 11 kilos na gasola. Asin sing o empty na tangke kan gasol na ginamit sabay bust mga katindugon kasabay ang kantidad. Igwa pa mga katindugon na nakuha adad din 31 tangki kan LPG na 11 kilogram asin igwa man na 11 empty tank mga katindugon na gasol na kunsain gabos-gabos ang kantidad kan nakonfiskar na pinagtutubudan mga katindugon mga palusot na LPG nasa 156,600 pesos and naunabita ng sospitsado ana sangon niya nasa kustudya kan Bakakay Municipal Police Station na asin nakatalaan sang sangonin pagbalgar sa Akta Republika 8293 o an Intellectual Property Code Act asin Batas Pambansa 33 laban sa naunang bita ng sospitsado.
1: Si Bueno sa King.
0: Pinakusog kanlang Transportation Office LTO Vehicle ang kampanya para sa road safety sa

0: Paagi kan pagkondusir ning libreng theoretical driving course sa manlain-lain na parte kan Rayon Bicol. Ginibo kan LTO Legal District Office Drivers Education Center ang libreng TDC para sa mga empleyados kan National Irrigation Administration NIA Albay Katanduanes Irrigation Management Office sa NIA COVID Court kung sain pinanginutan ng aktibidad kan mga district oil enforcers tanganing hihiras ang mga importanteng kaaraman unong sa salbado asin responsabling pagmamaneho. Mientras tanto, matrayong pumana natapos kan LTO Partido District Office Drivers Education Center ang duwang aldaw na libreng TDC kasabay ang pagdistribuer kan sertipiko sa mga kwalipikadong partisipantes matapos makompleto ang kurso. Sigon sa LTO Bicol, sa pagikan na unang bita ng inisiyatiba, padagos na ipinagbubusol ka na hensya ang pagtatao nin mas madaling aksis sa dekalidad na road safety education. Tanganing masabutan ang pagiging responsable, may pagmakulog sa kapwa sin pagsunod sa mga batas trapiko kan mga motorista.
1: Si Bueno sa
0: King. Taod-taod ang iba pa.
2: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozzolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises, may smart money padala. 5577-5194-6182-4105.
6: Tao po.
7: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
6: Bibili sana ako ng pampahid.
7: Pampahid? Gusto ba ko na lang? Ay.
6: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
7: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Este, eto o, Paulinement.
6: Paulinement?
7: Oo.
6: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
7: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang naman itong Paulinement. Para ako, charis. Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
6: Sikap mo?
7: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
6: Hirap din kasi ako makatulog.
7: Kakaisa sa akin?
6: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
7: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
6: Siyempre, para sa future natin.
7: Ay! O eto, pwede mo ito na lahat?
6: Hindi, isa lang.
7: Bakit isa lang?
6: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
7: ay,
6: isa lang.
7: Ay, nakakaloka magmahal ah, para kang Paulini Man.
6: Bakit naman?
7: Kasi sa Paulini Man, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ah.
5: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand. Tor, gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung nakaway Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang bold at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5.

0: si Buen Oso. King.
1: 33 na makalipas po ang alas 5. Maning Manong Dan Bitara, oras na naman tanganing magbadag. Maray na good morning sa mga nag-birthday. Belated happy birthday kay Manong Imbol.
2: Kina
1: ba

yung imbol. May naglaog na malain na paros. Maray na good morning kay Madam Ganda, ang principal kan San Jose Elementary School, Madam Reste Espiritu. Sa mga idol, kay idol principal Fernando Pando Margalio. Isa ba'y taman si Pading Arnel Rabi. Una si Madam Chat, si Lola Paring. Ay, Lola Aida. Ay, Haranina. Ang Sabado. 90 anyos na si Lola Aida. Ma-celebrate bunggang-bungga. Kay Chalioni Martires. Chalioni, kumusta ka po? 90 plus na si Chalioni. Kay Ma'am Cathy Hiron, Cha Salvi Coral, Mr. Jomi, and Ma'am Pasien Sistina. Kay Madam Tess Bordonada, dyan sa sentro kan malilipot. Siyempre, ang madihon ko na ika ngaya padiday mo na naman ako pigmabante. Ang madihon kong magayunon, si Madam Mading Emma Barquilla. Kay Lola Aida Ramos, Beth Calios, kay Mading Virgie Canyo, Ma'am G. Canyo, as in siyempre sa mga dati niya itong mga pag-irima, retired principal kay Sir Vicna Carrizo, kay Domsky, dyan sa Bangkilingan, buda siyempre si Madam Espiduroy, kay Madam Evelyn Camases, kay Idol Rose Bulofer, dyan sa Barangay San Francisco. Kay Parauma, kay Sir Joel na Balyeta, ang sa iyang misis si Madam Agnes Balyeta, nag-retire naman mga katindugon. Ano ha? Si Bueno. Enjoy your bonus life, including your pension. Maray na good morning kay Madam Erlinda Bulanos. Happy 32nd birthday sa aki ko na si Baby Lynn Bulanos sa Purok Dos, San Isidro, Inawod, Malilipot. Demetrio Borbi, George Senior Castro, Erning Bular Jacob, kay Tess Bonito, Sonia Safranca Coronesa, Pitulan Rodriguez. Good morning, kumusta ang panahon dyan sa Bicol? Okay pa man po mga katindugon, ano? Batiyon ko ngayon sa kuyang aki na si Roslyn Bilan, Jeric Bilan. Sabi ni Rose, kay Abby Cabria Bien, Erlinda Benitez Vilches, Analisa Binosa, kay Manong Dan Vitara, na pahali na naman, pasiring sa Malinao National High School. RGCia Cornell, kay Madam Milba Oliva Gaita, siyempre mga katindugon sa sayang partner na si Manong Jenny. Manong Jean, kumustaan sa imong pagbisita sa imong mansyon dyan sa San Francisco. Kay Maria Corazon Buban, Bert Bio, happy birthday kay Jericho Dilla dyan sa San Ramon, tindugo na. Siyempre kay dating Chief of Police Dilla. Kay Bogs Aynira Brimbuela Jr., Maricel Milliares, Patria Basi Bilangka. Tau-tau naman si iba. Si Bueno sa King. Ang programang iniatod sa Indo Candinel Bakery, tinapay puwerte, dasok perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na napati, Cantabaco City Hall. Pag sadiri, as in pinamamahalaan ni Madam Gina Nang, perming niya on and barsaga itiri. Mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamuhan, merindalan pamanggihan. Sa Bitery, solve ka. Good news sa mga nagpapamatangasin na agahan. Digdi sa Sentro Kansyonan din Tabako. Ang Barsaga, 84 oras nang nagsiserbi. Iguaman sinda, nininting barbershop and salon. Pakatapos magpagwapo asin magpagayon, inabot nin gutom diretso sa Barsaga Itiri, pirmingyaon si Ati Met Barsaga. Yan man ang malilipot kakpit kulisiyong pagsadirikan Familia Beya, pinamamahalaan na nira Busboy asin Madam Girlie Beya. Makukuha along National Road yan po sa Barangay San Isidro. Namun, malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy-soy ang hack fight sa malilipot kakpit kulisiyong. Ang edot sundo 30 sultada ang

0: na marisibining 1,000 de pesos na premyo. 31 sundo sa matapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana, registration na. Alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno, bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habu mapasma, tambakan labahon darahon sa Adam Lac Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lac Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kun kaya an mga musingon nindong labahon pagluwas sa makina iturang baguna mahamuton pa we wash we dry we forest just inax makukuha sa purukuno poblasyon malinaw albay marado good morning kay Sir Nats mabing asin kay Lian Kalmada. Sa mga mapagayon kan opisina, House of the Rising Sun, Iguaning Beautification Project sa barangay, sa mga eskwelahan, naghahanap kamonin mga dekalidad na pintura sa inkamumanuman, siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase nin pintura, igwasinda, kolor na korsonada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukualong National Road yan po sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabaco City. Barera, good morning kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwega. Partner man asin kasurugan programang kigig si Tabaco City Councilor Rinir Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod, kansyudad nin Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa
0: diretso kita sa detalyes kan mga baretang kig-kig sa lado lokal, pighagad kan sanggunyang panlungsod kan syudad din Tabaco kay Alcalde Ray Bragais, dirihiran ang Public Safety Office sa Sinan Tabaco City Police Station na istriktong i-implementar ang sidewalk ordinance kan syudad. Basado ini sa pinag-aprobaran na resolusyon kan sanggunyang panlungsod sa nakalihis na sisyon regular kaini. Katuyuan kan resolusyon na ipagbawal nanggan ang pag-ukupar kan mga sidewalk sa syudad din Tabaco kan anuman na kaulangan tanganing makabuylo ang tawo. Konsain, dahilan sa ulang ang sidewalk kung kaya ang mga tawo balag-balag na sa piot na tinampo na peligroso para sa mga ini. Naglalaoman sa sanggunyang panlungsod na magiging positibo ang pag-aksyon kan opisina kan alkalde sa naunang bida ng kahagadaan.
1: Si Bueno sa
0: mientras tanto, maabot sa 831 mga parauma sa probinsya ng Albay ang pinaglalauman mabibinipisyaran kan natatapos pa sa nang limang irrigation projects na nagkakantidad 61 milyones de pesos. Sigon kay National Irrigation Administration niya Bicol spokesperson Maria Banairo, ang naunang bita ng proyekto ang mapakaray kan irrigation services sa 683 hektarya ning umain. Ang masa sa irrigation, mataon ng sufficiente supply ng taski na kulang ang kapalibutan. Ini, makakatabang tanganing maprotehiran ang pananom, mapalangkaw ang produksyon asin ang peligro sa pagkalugi. Tinawad doon ni Baraero invest sa gobyerno, makakatabang para mas maasigurar ang agrikultura asin sa hanap buhay kan mga komunidad kan depende sa paglati sa ibong kana. Paburo bagong panahon, ang mga irrigation na i-turn over na iyo ang repair asin rehabilitation kan istansya big asin burabod hunop communal irrigation systems sa Blinaw, Siringman, sa Bayan Dong, sa Bakakay, balito asin bangkiruha din Ligaspi. Pinagsasabi, igwapa din mga dugisyon projects ang naiya Bicol sa iba pang lugares. Sana.
1: Si Bueno sa Digging.
0: Duman mga katidugon sa Banwaan kan Pulanggi. Unagpan Pulanggi Municipalisyon sa mga magin mga hobines na sa indapong istrikto nang i-implementar ang Municipal Ordinance Number 2 Series of 2022 na minaimposin curfew sa mga minor di edad. An kuon mga katlas jis nin banggi sundo kunin pagkaaga an lakdang mga katindugon na gigibuhon tangani na maprotehiran ang mga hobines pagiging imbuelto kaini sa mga daking bagay lalong-lalo na krimen kon banggi.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata. Kay Lola Sining. Oy, Lolo Angel. Marina, good morning. Belated happy birthday man tong barangay Audi Barlisokan Santa Teresa.

0: na kasabayan pa no so birthday celebration ni Mayor Sinon July 11 eh paano lamang punong barangay turog-turog ang pahit. Maray na good morning one kay Lola Gilay, Lolo Basi Buda, kay Lola Igay, kay Mr. Bong and Ma'am Hasmin Villaneya, kan ano na nga ni itong pahit na ito. So sa indang medical and diagnostic clinic dyan sa barangay Tagas. Good morning, Tabi Madam Hasmin. Buena Fortuna, ayan, medical and diagnostic clinic palan. Ali kami duman ni Agong Kasuod ma.
1: Si Bueno sa King.
0: Taod, mga katindugon ang iba pa.
2: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free unting na para sa ligtas, bay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco. Tara na!
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, undercharge, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clip at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-40 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo ng smooth at safe.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea, na lumiisa lang ang number one sa lahat. Luya, turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pang

0: ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.

0: No segregation, no collection.
1: Limampot isang minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga at ngayon sa ating mga balitang pambansa. Mariing kinundina ni Senador Erwin Tulfo ang pahayag ng ilang Chinese scholars na bahagi umano ng teritoryo ng China ang Batanes. Noon, inaangkin nila ang West Philippine Sea. Ngayon, pati Batanes teritoryo na rin nila. Ano na ang susunod? Palawan, Zambales, Cagayan? Ani Tulfo sa ginawang symposium matapos tawagin ng mga Chinese scholars ang Batanes bilang natural geographical extension ng Taiwan. Binigyan din ng senador na timing ang naturang pag-angkin dahil kasabay ito ng 10th anibersaryo ng makasaysayang 2016 arbitra ruling na pabor sa Pilipinas. Kasabay nito, muling iginiit ni Tulfo ang pagpasa sa kanyang Senate Bill 1625 o West Philippine Sea Education Act na layong isama sa basic education puro tungkol sa soberenya ng bansa upang labanan ang disinformation.
2: Si Bueno sa
1: samantala, ihaharap na Nation Panel ang susunod nilang testigo kaugnay sa ng National Bureau of Investigation NBI sa Umanoy. Banta ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo at ilang opisyal ng gobyerno. Ayon kay House Prosecution Spokesperson at Lanao Del Sur Representative Sia Alunto Adyong, si Attorney Jeremy Lutok, Regional Director ng NBI Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang nakatakdang tumistigo sa pagpapatuloy ng Senate impeachment trial ngayong araw ng Lunes. Sa sinabing na ang testimonya may evidensya via gintilong ote, otin vids at digital files kaugnay sa pahayag noong Presno video binanggit o presidente siya at ban sina pangungbong first arer Marquez mismo ay patay.
2: Si Bueno sa King.
1: Muling pinagtibay ng Pilipinas kasama ang 13 bansang ang 2016 Philippines China South China Sea Arbitral Tribunal Award na kumikilala sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea kasabay ng pagunita sa 10th ng naturang desisyon sa magkasanib na Pilipinas, Canada, Estonia, Germany, Iran, New Zealand, Romania, United Kingdom at United States. Binigyan din na ang mga sigalot sa dapat marisulma sa mapayapang paraan at United Nations Conventions on the Law of the

0: si Buen Osa.
1: Samantala, hindi sinusunod ni Senador Judge Pampiloping bubukas ng green bag of Internal Revenue Bill. Lalaman ng tax si Vice President Sara Duterte na kasulat ng autorisasyon mula sa Pangulo. Sunod po ito sa batas. Ayon kay Liwas sa Section 71 at 270 ng National Internal NIRC at sa Prudence ng Korte Suprema, unang hakbang na magbubukod ng walang pahintulot ng Pangulo. Kung pinsil without written authority, I will vote against it. Ayokong masisibalang araw na part ako ng nangangabatas. Ayon kay dagdag pa nito, kahit ang impeachment court ay hindi maaaring lumabag sa batas. Sa akin, malinaw ang aking posisyon na without authority from the president, hindi dapat pabuksan. Di offense dito. Basta sa akin, ini-invoke ko dito, Ani Lacso.
0: Si Buen Osa.
1: Samantala, upang mabawasan ang mga pagkaantala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iminungkahin ni Senator Jazz para na ilatag na agad ang listahan ng mga paroob ng isang linggo. Sinuggest ko, i-line fence o prosecution para sa isang... Yung mga witnesses dapat holding room. Tapos kami nang maaga sa isang testigo, hindi mang araw, Ani Lacson. Pamadima compromise ang pag-present ng ebidensya. Pero madin in such a way nung magsayang ng araw, Ani Lacson.
0: Sa King King!
1: Sabi ko na ninta, dogman siya nak... Kung an ba konstitusyon nagtataram na 2/3 of the totals of the night ang dapat mag-convict sa sarong impeachment, mga katindugon, di si size talaga. Di piraman sa nang yaon dyan, 12.
2: Sa dami ng ginaaraw, kaya dapat G lang. With C+. G to support your daily grind. G with your shine. With proper diet and exercise, C+ is your daily board. C+ with zinc capsule.
3: Corbic acid plus zinc is the generic C+. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na salaset, dining bed with frame, pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, Paco City, Yaon sa Nasa. N. Boyan Furniture also accepts customized design and solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apro 917-33987 or 08-943-58 for more.
5: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro Cycle Parts and Accessories Ready. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts Ready. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa. At serbisyo, hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts Ready. Para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Ready. Located Bangkilingan, Tabaco City.
6: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pang-snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Nuts mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
7: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center ang proteksyon mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center kunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mad Animal Bite Center kuna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang man ang sa indang Facebook page St. Jude Animal Bite Center.
8: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Tayhi, Tabaco City, Mope Hospital, o i-contact sila sa 0976-1996 o 0969-3119.
9: Hanap ninyo ang asin, siguradong serbisyo. Supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
10: Jaya Enterprises.
9: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulder, fresh gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3, 4, 5, and 6. Decorative blocks and electrical supplies. Plumbing materials. Asin, gabos na klase ng semento. Arugan, mayon po. Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars.

0: Asin mga pintura, mga yero,
1: Coco Lumber,
0: Good Lumber,
1: Asin,
0: Solid Doors,
1: Asin,
0: Kanyakul pang iba.
1: Available naman
0: atong sa in.
1: Pwede ka mo
0: in and GCash out.
1: Asin, mag-heal sa APEC,
0: Tawad,
1: Home Credit,
0: Daha,
1: Debit Card.
0: Asin, pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials.
1: Presyo,
0: presyo,
1: asin serbisyo,
0: garantisado,
1: kayang-kaya pa ng pulsa mo.
0: Jaya Enterprises,
1: kuha sa Zone 7,
0: Happy Homes of Divi,
1: Tabaco City.
0: Jaya Enterprises,
1: owned and managed by
0: Mr. and Mrs. Irwin Villan.
1: Mag-text or mag-apod
0: sa 08-813-1564
1: or
0: 0936-367-16.
2: Jaya Enterprises.
3: Si Bueno sa King Magic.
4: Standard Time, 2 minutos na makalipas po ang alas 6. Arabon po niya dagda informasyon gikan sa Banwaan, Kantiwi. Nasa Sir Jolito Brizia. Sir Julet Marasok.
5: Yes, thank you so much, Sir Buen. Marina Aga. And Marina Aga man sa Karabay. Marina Aga man kay Chuto. And diri po sa Banwaan. Sa mga dugang na informasyon, tabi Sir Buen, pay, nagkondusir ni lecture manangon sa crime prevention tips as in anti-bullying awareness ang Philippine National Police, Police Senior Master Sergeant, siya. Kator Kantiwi Municipal Police Station. Ang nanambitan ng aktividad ipigsabay sa ginibong SPTA General Assembly na mga magurang at mga pratokdo kanakaaging Sabado sa Naga National High School. Tinauwanin doon kang nanambitan ng opisyal kung ano paano madetermine paabot asin malikayan ang mga pambubuli sa mga eskwelahan maging sa naghiras ni mga kaisan kung paano man maproteksyonan ang sa mga pananamantala at mga illegal na gibo. Natapos ang nama sa pahagi ni Open Forum tangani na mapaurog ang mga asing koordinasyon bukan komunidad, kapulilaan para sa kaligtasan kan mga kakian. Yan sabi Sir Ben, ang mga dagdag na impormasyon halipo din sa Banwaan County Wilbay para sa programang Kikig. Siya, tindugon pa.
2: Tindugon na News Report.
4: Thank you so much mga katindugon si Sir Julito Brizia. Gikanaan kan Tiwi Albay.
3: Si Bueno sa
4: Trabaho ang sa Kumusta na si Lula Auring dyan sa Tiwi? Naga? Lula Auring, kumusta? And pahit. Ayos man ngaya, Buen. Ano ngaya, an Maray? Sa Petsa 16, Webes, piyesta po dyan sa Samuyang Bansa. Lip, holiday po iyan. Kaya makakabuelo an gabos na magpatyal-patyal. Magpasyar sana ta, paano? Ha? Sarado mo na ang tinampo pasiring. Ano, paano ngaya, Bueno? Pighiling ko paano so sa kuya, manong mane, nagpara irarom ta igwaki pigastusan. Mas importante ito. Pero, yaon man giraray at sa tuyang pagsuporta sa mga aktibidades maski na nga ni simple sana pero importante mga katindugo igwanin panahon tangani na magsimba ta an kafistahan pagtaupo yanin onra tuyang mahal na patron kay Our Lady of Mount Carmel kaya an sa tuyang mga katin ha kuning kaso pwede man ako nindong agdaon tado makipista
2: si Bueno sa
4: kita upan mga katindugo na no naga lakaw-lakaw ako kaso banggi ako kaso udma ha kaibanan ko si Agom tamala nagpasiringan eh kami sa ano o dyan sa clinic ni Mr. and Mrs. Villanilla. Eyo, taigwa kaming kinua. Dyan palan sa may party kan bako. Igwa manin kipiryahan na maransiwa lugari.
6: Pasaway ka! Duraw ka!

0: kasuyahan tangani na magayon dapat nakakulong na tangani bagang medyo disinti man lamang asin igwa pa man lamang kita ki pigtatago na kun kamo nagsusurugal niya.
1: Tuba na yan.
0: Manong mani? Ah, mas maray kun ang sa indong piryahan medyo maray man ang kamugtakan. Bako nagaribaga na maransiwal ang ati grabe sa palibot. Ah? Gari may nagpaparong papati niya.
1: Tuba na yan.
0: Sisayan may saliri kang piryahan na iyan dyan sa may pagayon-gayo na manindo tangani gari ang pigiimbitaran niya to dyan na magsugal so mga parasira na eh. Ay mga parasira mapagal baga maglawod ha dahil na ka mo magparo-puro pahit kan mga puro piryang anta pero di mas kunyan kung mag-enjoy ka mo. Tangaya ko ni Guaman ang ride. Duman ka mo sa may rides. Tangani na magini ka. Kaya, pero kung mapahit ka mo dyan sa garidakulo na lamo, kain da? Oy! Arani ma bakulod barangay hall an pirnyahan. Buda, tinampu baga iyan. Marairahay na pag padaplusan ko ta na kan mga senior city nakaw nag breast walking. Ha? Kundi pa ano, tandra mga gamit sa piri. Tapos, ati, grabe.
1: Lato ba na yan?
0: Nati sa palibot. Padagman daw ka. Ayan kasabay duman sa probar na sanggunian. Duman sa indong resolus na piga-aprobaran nindo ang pagbugtak nin piryahan. Dahil ang
1: krimna. Tulaw ka.
0: Talagang ang nyato. Oho, sabay man niyan sa resolusyon na pigang-aprobaran kan sangguni ang panglungsod kung igwaman niyan kipermiso o kung bako dyan sa barangay na ang kalinigan arigla ron. Iya ba, Ana?
1: Iyo,
0: tabi, pagkarayan nindo ang sa indong mga istip dyan. Ha? Tas yung barangkamukan sangguni ang panglungsod, ha? Di okay na mag-operar ka mo dyan. Pero, ang gusto niya itong taramon na mantinurun po niya to ang kalinigan sa palibot. And kung kita man mabugtak nin piryahan, o sumagayon man lamang. Ah, sumagayon. Ah, kung masyadong lantad sa mga aki. Ugali. Ah? Oho. Iya ba ang bahay?
2: Si Bueno sa King.
0: 11 minutos nang makalipas po ang alas 6. Siya, mga barangay officials kan Bakulod. And so, chairman na sa kuyan, ano daw makakuaman ako ki resolusyon? Kay sinira, makagad kita ng resolusyon magugunahan. Tamang araman niya to, si mga kondisyonis pat sunodon mga katindugon ka koopera sa inman po na lugar digdis. Iya, ang pinaka-importante dyan, so safety and then kalinigan kang palibot. Tada iman po yung dinaarog ka iyan. Iya, ang sa tuyang pahit.
1: Lato ba na yan?
0: Na tanganing makadilin siya sana. Dahil lamang kita ki-concern sa environment. Dahil lamang kita mga katindugon ki itatauman na serbisyo sa komunidad na iyo ang host. Tangani na kamo magdilin siya.
1: Pasaway ka! Tulaw ka!
0: Nasasabutan nindo tabi ang punto di vista niya to digne. Ah, na dapat kaakibat kan mga pribilehyo na pig i-enjoy po niya to, dapat responsibilidad man. Oh.
1: Pasaway ka. Tulaw ka.
0: 10 minutos na makalipas po ang alasays.
3: Basta makatya.
0: Likay-likay po kita, ano? Diyan po sa barangay hindi, may nakurinti diyan. Ang ginibukan bata aki paman may na height yata iyan kita maluya tindugon pagabot sa mga pahit ka iyan ang mga matitibay ka iyan si mga barkada niya to dyan sa Albay Electric Cooperative manong mani so kuyan linya kan aleko naglaylay so naputol

0: pagaday dengan paro sa bagat. Gustong ikuyan bagakan na kuryente, ang ginamit niya manob, ano, so kahoy, tuminulay sa kahoy so kuryente. Ah, ang apod ka ito, oh, high tension wire. Ano ang gusto mong sabihin ngayon, Bueno? Na po kita, na kung kulang po ang sa tuyang kaaraman pagabot dyan, dahi po niya to pagmitiran, ipaaram po niya to sa mga yaon man sa nasa palibot na, ah, o lineman, linemen, kan albay elektriko operative, tas hindi po ang nakakasabot ka iyan, o bako na minsan, igwaman sa inman ito na lugar na nagdidiskarga mga katindugon kan sa indang mga epektos, suminabit man sa high voltage na linya kan albay electric current man. So ang gusto niya itong sabihin digne, kapag ka medyo alanganin, kulang ang sa tuyang pagkasabot, ay po kita maghara-hara, tangani tamabugtak sa peligro. Uyug-uyugun mo an. And so, sa imong intention man sana, mga katindugo na, ibugtak duman sa safe na lugar, sunag kulaylay na kuryente kan albay elektriko operative. Kundi paano lamang, ta, so sa imong ginamit na pandugkol, pang tukdul mga katindugon, tuminulay duman so kuryente. Iya ba na dinalagan pa man kuta na sa Dr. Lorenzo P. Siga Memorial District Hospital, paano lamang idiniklarar kan attending physician na di ay didid. Wala kang hiyawin, no? Di uwi na mga katindugon, dead on arrival. Yeah? So kapag ka kulangan sa tuyang pakasabot yan, dai po magmitir, lalong-lalo na sa linya kan albay electric cooperative. Ako ba na yan? 14 minutos na makalipas po ang alas 6. I-acknowledge niya to ang iba pang mga katindugon niya to na nasa Facebook Live. Thank you so much sa 79 live viewers niya to ngunyan. Kay Cecil Barbacina Toledo, Nurse Biblanyas, Merly Pubukan, kay Elizabeth Vilches, Jael Birano, Joseph Bombita, Mioy kay Kagawad Mila Brutas Ibanghilista kan San Isidro Ilawod, kay Joseph Bombita. Shoutout sa gabus na para padyak sa Parada Size. Padyak sa nang padyak. Naglangkaw naman so sa indong kuyan. So sa indong pamasahe. Day pa man nga buwin, no? Naghagad na kamo, nagpetisyon na kamo, Chiri Burha. Buda Jerome, nagpetisyon na kamo. Sir? Mahagad talaga nga kuta na kami ki increase na mahalo na ang bottled water. Mas mahal pa sa gasolina.
1: Si Bueno Sa.
0: Kayo man ang... Maray na, good morning man kay Monique Leona. Kan Vidal, Perla Bindal, kay Ma'am Des Basco. Si Ma'am Des, nag-i-enjoy man kan sa iyang bonus life. Iyo. Saro man na retired public school teacher na nag-serve ning tultol ngunyan, nag-i-enjoy kan sa iyang bonus life. Travel digdi, travel duman. Basta mapirak, maparoy, ano, Ma'am Des. Kay Mami Dil Madrid, dyan sa Desmondes Marina, good morning. Kay Dr. Silvia Biloso Prado, Doc, kumusta ka tabi, Doc? Gari, travel digdi, travel duman, ang pahit man ni Doc. Basta nang gan mapirak maparoy, dahi pagparasayang, o dahi pagparataguon, taan buhay, nyato sa ibabaw kang kinaban, limitado man sana. So, enjoy life, sabi ka ni ba? Kay Marilo Mirandilla, Estrella Bismonte Arcos, Kevin Binalya Buban, kay Ninita Bitago, Tess Banyas, kay Manong Jun, Miranda Boda

sa sayang panamang misis na si Madam Tess dyan sa Panarayon, maray na aga. Siring man sa gabus ng mga paraan tabay niya to dyan sa Binitayan. Basta Bicolano, mga makusugon ang kurarat, mayum, mga katindugon. Ano pa ngayon, buwen, ang pahit niya to. Ang Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology, Seismology, patanid mga katindugon na posibleng magkaigwaning matinding pagpusga kang bulkan mayon, ta na i-record ninda ang pinakahalangkaw na pagluwaskan sulfur dioxide gikan sa ngudoy ka ini na pinakahalangkaw sa nakalihis na 26 na taon. Di ko niyan baga, sige sa nang digay. Oho, sige sa nang kuspa. Urog mahon man ang mga bisita niya to na natatanaw. Nagliligid ngayon kikalayo, pababa. Nagpapasiring sa mga galis. Bunga gali. Miisi gali. Basod gali. Ayan, mahiling po niya to dyan. Nasa 199 aldaw na. Ngunyan mga katindugo na aldaw. Puun kan magngurub-nguruban bulkan mayon. Puun na itaas ang alert level number 3. Eh baanan niya ta sa kalawig. Halawig unaan panahon na nagsasangaw ini. Ngunyan sa nanagpamati na delikado ang pagsabog. Nainutan pa siya kan. Bulkan mayon kan launa. Nagiulok man ako kay itong mayon volcano sa kanlaon duman sa kinaman ano. Oho. So, pirmi pong magpasiguro na magdarakan N95 na face mask. Kasi ito po ang rekomendado na niya to. Dahil lang ta, ito, mahal nga lang mga katindugon. And tandaan po niya to, paros habagat po ang prevailing winds digdi po sa panibot. Sa madaling sabi, kung nagpusngak mo niya na alas 5, tagari igwa ako na basa na nagkuspa ini katindugon, delikado. Papasiring ang digdi sa mga nagkaperang lugar sa Premier Distrito. Pero at pa man lugod, nanday naman po siya magkaigwaning eruptive activity na makakapirwisyonin maray. Lalong-lalo na duman sa extended danger zone sa 7.8 kilometers. Ano po? Na mas mapadakol duman sa mga aatindiran kan gobyerno dahil ang takaipuan sindang iibakwa. So baad lang mang iyan na ang mga ultimong sinyal tangani na magkulpa na po ang aktibidad kan bulkan mayon. Pero magsunod kita duman sa abiso kan P-Box na delikado para po sa sarong explosive ayan eruptive activity mga katindugon dahilan po sa ansin taas po kan sulfur dioxide emission taon-taon ani ba pa

0: 21+++.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maiwas aberya.
3: Sa Gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary PhilHeritage na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
4: St. Anthony Infirmary, Iguanaman, Kibutika.

Tapos na makalipas po ang La Science. Up, ask ko lang baad sa lako. Dem an uniform kani. Uniform kani school head na kablo. Kinabuhan. Anyas, Marina, good morning. Kay Hanilin Galvez, kay Jean Abrera Christian, kay Romnick Barbero Bilaos, TB Christian Masinas, Vicente Bar- Madam Eden Biron, para dangog sa kinaban, kay Madam Alice Marie Clambo, Herseis Sakayan, Vicente Barbante, Chris Sunga, Loreto Luna Sin, masiramon magparabasa sana de. Mag nagpaparabasa sa naman no de na magamit kan isipan eh. Si Buen Osa. I-congratulate pala niya to an si Miss Viena Milena kan malilipot taga San Josepo siya. He won as she was crowned as Miss Governor's Cup 2026 during the Albay Intertown Governor's Cup opening ceremony last July 11, 2026 duman sa Albay Astrodome. Nagpapadagos pa ang karawat, ano, nagpupuon pa sa naman 17 gabos na El Gino ang nagsabay. 17 ba yan? Dapat 18 kuta na ta 15 munisipyo tulong syudades. Baad sa laan pagkakwinta ko ano ha. Ta 17 sa naman sinaga sabay na mga muses. And si Miss Viena Milena, iyo po ang kinurunahan na Miss Governor's Cup 2026. Congratulations! Oy, sa mga taga malilipot! No, yugo-yugon mo an. Matibay si Viena Milena. Dati niya tong estudyante ini sa San Jose National High School. Iyo? Di sige. Marina, good morning kay Mar Blanca, Analisa Binos Balmaceda, kay JV, Bonibo, kay Ligate, Will Midoro, Mari Silvinyas, kay Paning Boy Nunez, budak kay Madi Auring, nabang agom ni Boy, and kay friend na, ayan. Ano pa ngayon, buwen? Ngunya na Lunes, panduwa para sa impeachment trial mga katindugon na ni Vice President Sara Duterte. So sabutan naman ta tapos na mga opening arguments na po testigo nagkaiguanan din mga argumento. So an ikaduwang semana para po impeachment ma crucial na sa ano ha? Ini matisting manong mani buda manong Richard Buntales kan kaso base sa execution mapaluya base sa mga argumentong papahiton man kan defense manong mani. Pero kita po sabi ko na nga ni bilang Filipino magmiron po kita maghiling magsabot bako natanganing mag akiisay manalad magmiron kita tangani na masabutan po niya to ang tama buda sala manong mani. Tabasi duman article and apos gabo ang mga aligasyon bako po bako simpleng mga aligasyon. Mga aligasyon na talagang magabat. Ayan. Ito sa nang grave threat. Ito sa nang pigsasabing kuyan mga katindugon. Ill-gotten wealth. Tapos unexplained. Ito ang mga dapat mga katindugon. Masabutan niya to kung ito totoo to sa naman mga katindugonin politika.

0: Tudok to sa naman mga katindogon ki mga balok bagi. So, proseso po ini na dapat ang lambang saro sa satuya masabutan na ba ko ini madali? Masabutan po niya to na ang mga nagraralaban ding panilyang abogado minsan lang maririparo po niya to na nagari nararatol ang yaunduman ta duro dipisil baga magdepensa manong mani sa mga aligasyon na mga bat. Kaya rin po talaga kaiyan sa na gabos ng mga abogado unduman igwa po gumisintar kung baran sa katunada mahihiling po niya to. Bakusa naman po iniboardin sa ladukan prosecution buda sa depensa. Lalo na burden ini manong mani duman sa mga senator judges niya to. Sabuton po niya to na kaipuhan man nindang mag-adal, kaipuhan man po nindang mag-research. O, dahil naman nga buwin ki problema baga ngunyan. Paano kung ang nagluluwas duman sa paliwanag kan AI, English, o dahil pa nasabutan, ipatagalog mo nga ya buwin. So, pigigibo tayo na kamugta ka na ini mga katindugon, takasabot kita. Gabos na mga abogado matibay kundi may mga nagsasyain line ta, may nagsasyain dahil kung kami hanggang duman sa siyon mantang depensa kanya ko duman kay Atty. Narbasa ta rinigulso pigbabasa ni Kalilong. Ay ginawa na ngayon my question is not found there. Paano ka mag-question na naiduman sa sinumpa ang affidavit, di ba? Kaya nagigiman kitang nakakasabot man kita nindi itano ha na impuan tao naka nang niasin mga ka tukawan na mabasa niya ang dapat na maglihis ka duman sa sinumpa runot ka rimati at sa imong kredibilidad. Na iyo na iyo ito ang gustong gabaon sa mga katindogon kundi witty man ugaring ito si Kalilong, ano? Matibay man, kalmado sana, maski pigigisana. Si Senador Alan Cayetano nga ni, dahi man siya kinapaga, duman sa gusto niyang dalagan. Luminataw man giraray, so, maut na pala tamo ni Kalilong. Hilingon. Sabi ko na nga ni, gabos, medyo magabat ang pigpapasan na responsibilidad and prosecution as in and depensa siring man mga katindugon and senator judges po niya to.
1: Si Bueno sa King.
0: 38 minutos na makalipas po ang alas 6 naging makusog si Paros-Paros Paros Habagat medyo Antent City baga dyan sa Barangay San Jose lantad na sarte di siyempre igwa ki mga tent na talagang ilalayap ka mo dyan siguro paagi naman iyan tanganing day na ka mo magparaduruwa-duwa na itong pigu-opreser sa satuya kan gobyerno na lilipatan na harong dyan po sa Barangay Binitayan, aprobitsara na po niya to.
1: Si Bueno,
0: takon arog ka ini na nagpapailing nin sinyal ang bulkan na masabog. Sana daiman, mga katindugon. Mahahaloy pa po kamo sa evacuation center. Pero kung kamo maswerte na na-interview na natawanan ng mga dokumento, papel na tangani na maglipat duman sa resettlement site sa Binitayan, magpasiring na po kamo duman ta. Mapagaling-hilingon ang sa indong kamugtakan. Tandaan po nindo, iyan Paros Habagat. Paano kon soy-soy ang mga pag-uran sa mga maarabot na aldaw ay terrible po ang kamugtakan nindo. Paano kon igwa kamunin mga
1: si Bueno,
0: talagang mapipigado po kita nin maray.

0: Kaya giraray ang lokal na gobyerno kan malilipot sa pagi ni Mayor Sinon, pipadagos po na pig-iingganyar ka mo itsara na ang pig-o-opreser na harong housing unit kan National Housing Authority anaya undyan po sa barangay Binitayan. Iyo, pag nagkulpa po ang Bulkan mayon, padagos man po giraray na pwede ka mar kan sa indong mga lati dyan sa may pamitisan kan Bulkan. Ang problema lang, bawal na po dyan na mag-istar, bawal na po dyan na magtinirning haloy, ta ang Bulkan mayon, day naman nagbababa sa zero, perming nasa alert level number one, ang pinaka alerto ka ini. Kaya mga katindugon, please grab the opportunity. The government is always willing to help us, so try to help yourself also, di ba? Duro ni Visil pa no na ang gobyerno yaon bako man ngayon libre buwin, igwa man giraray kami nin babayadan. Ang babayadan po nindo dyan daga, tangani po na. So kabayaran kan daga, magamit na naman kan gobyerno para sa iba pa mga katindugo na kaparihas na housing project na pwedeng pakinabangan man kan mga kaparihas nindo na nasa dilintera nin peligro an sa indang mga House of the Rising Sun po. So kung maninigusan naman na luway-luway magtaupo kita ning kabayaran taan gobyerno pag dainaman iyan ma daiyan matipon, siyempre maski puro pa no, so sa indang proyekto sa paharong magkakaigwaman in delay iyo. Pero kon yaon kita tiga appreciate po niya to ana programa kan gobyerno and then nagikitang resipiente, willing man kita na magbayad, ayan ang pigaapod na baku sa naman puros ayuda kundi kita mga katindugon nagtatauma sa tuyang hiras. Bueno mga katindugon, oras na naman danganing paramientas na mamaaram digdi po sa programang Kikig. Thank you so much sa mga mabuot niya itong sponsors, D&L Bakery kay Madam Gina Nang, sa Barsaga Eatery, Buda Inting Barbershop and Saloon kay Ate Beth Barsaga. Thank you so much man sa Malilipot Cockpit Coliseum kay Boss Boy asin Madam Girlie Benya. Thank you so much mga katindugon sa Adam Lack Laundry Shop kay Ma'am Bing, kay Lian Calmada. Siyempre sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase din pintura, guwasinda, posda kay Madam Helen Berwega. Thank you so much bang kay Tabaco City Councilor Rider Burse, tunay na amigo kagawad sa paso. Sa mga sa tuya mga big boss, sa pangaran ni Manong Mani. So, gabos na panagos nagtitiw sa sabay. Programang Kikig. Enjoy the rest. Bibili always. Ako po si Buwin Dugun pa.
1: One Radio FM. Tinda sa buong Bicolandia.
2: Narito na ang programang Wellness is Health. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
3: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe, ha? Apat na variants po yan na pwede nyong pagpilian. Siyempre, nandyan ang original blend, ha? Na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, okay? Na mahigit 12 taon na po na minamahal, tinatangkilik at patuloy na nagiging number one sa maraming probinsya sa ating bansa, okay? At siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, ha? Lalong pinarami ang sangka para lalo kang makinabang, okay? Ang tinutukoy ko ay ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa, ha? Para sa ekstrang gana, yung ekstrang stamina, para sa ekstrang

0: init sa mas mahabang labanan. Alam nyo nang ibig ko sabihin, syempre ang Best Cafe Black 4-in-1 coffee with herbal mix, kasi maliban sa napakaraming health ng mga sangkap nito, eh paborito ng mga mag-asawa to, kasi may kasabihan na basta may black, may balak, ha? Madalas si mister ang may balak, ha? Joke, o parental guidance. Pero sa mag-asawa, ang ibig ko sabihin, okay? At syempre doon sa mga ng mas magandang katawan, ha? Mas kaseksihan, mas kapre, malaking tulong dyan ang mga sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Syempre dahil sa husay po ng Best Cafe na po ng Golden Globe Awards at ng National Customer's Choice Annual bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ito pa ng Food and Drugs Administration, kaya sigurado ka at quality, kasi hindi po lahat ng herbal na kape na nakikita nyo dahan ay dumaan sa FDA. Kaya kung gusto mo makasiguro, kahit i-research nyo pa sa website po ng Food and Drugs Administration, makikita nyo po na lahat ng variants ng Best Cafe ay kanilang aprobado, ha? Maliban sa Food and Drugs Administration, rehistrado rin sa Intellectual Property Office ang Best Cafe at Halal Certified. Available sa mga butaket sa inyong lugar sa presyong makatao, ha? Hindi tayo nagtaas ng presyo bilang pagmamahal po natin sa sambayan ng Pilipino.
1: Pare, may bago! May bago!
2: Bago?
1: Oo, may bago!
2: Anong bago?
1: Bagong Best Cafe! In Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasa, pinahealthy, 18 times more nutritional value.
2: Nag-level up?
1: Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. 20-in-1 Mix. 18 pesos lang per sachet.
3: Still available. Taste of Best Cafe 8-in Herbal Mix 3 sachet.
4: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho at medyo na rin, marami na akong sakit na nararamdaman sa aking katawan, pati yung pamamanhin ang aking mga kamay at paa. Buti na lang nandyan ang Q-Sai Massage Uwi na aking kapartner sa ginhawa. Ako si Jimmy Viva ng Tomorrow Cafes na nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Q-Sai.
5: Q-Sai Massage Oil, mayamas atas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Massage Oil, mabibili sa mga butika at sa inyo.
0: Mapunto ko po yun sa napakaganda pong kasabihan na ang buhay daw ngayon, ahan na, hindi na po pahaba. Sabi nga po, mas maikli na raw po ang buhay ng mga tao dati, which is very true, ha? Ayon sa mga pag-aaral at sa statistics, mga

0: So let's spend quality time with our loved ones. Iukol natin yung ating panahon sa ating mga mahal sa buhay, mga ka-wellness. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng langit. Alam nyo nang ibig ko sabihin. Kaya mas maganda, ano po, na habang nabubuhay tayo, lalo na't habang malakas tayo, i-enjoy natin ang buhay kasama ng ating mga mahal sa buhay. Mag-ukol tayo ng quality time sa kanila, ano? Umiwas po na mang-away, mga ka-wellness. Wala tayong mapapalang kaligayahan po dyan. Maging mabait sa kapwa po natin. Tumulong hanggat kaya po natin, mga ka-wellness. At iwas po sa stress. I-appreciate natin lahat ng magagandang bagay na meron tayo. Magagandang pangyayari na nangyayari natin. Huwag niyo mga kabiguan. Sa lahat naman, nangyayari po yun eh. Pero ang isipin natin kung anong magandang bagay na meron tayo, mga ka-wellness. So sikapin natin kaya, maging maligaya araw-araw, ano? Magmahal tayo ng kapwa, mahalin natin ang ating pamilya, ano? I-prioritize po natin sila, ano po, mga ka-wellness, at magdingkod ng masigla sa Panginoong Diyos, mga ka-wellness. Kapag ganun, magiging masaya po tayo, anong oras man tayong kunin, naging sulit ang buhay natin. Pero ha, pero mga ka-wellness, pwede rin namang humaba ring literal ang ating buhay na natin, at the same time mapapahaba. Mas maganda kaya sundin niyo payo ko sa programang mabuhay po ng healthy, ano, magkaroon ng regular exercise, kumain ng mga masustansyang pagkain, huwag magpuyat, ano, magpaaraw sa umaga, uminom ng maraming tubig, iwas sa stress, iwas sa masamang bisyo. Yung mga pinapayo ko na yan at kasama pa ng iba kong payo din na magpapahaba ng buhay. Kaya paganda, pinapahapon natin wellness. Makakatulan ang ating mga
1: kapistante na unti-unting naglalagas ang aking buhok. Kaya noong sinuggest, sabigan itong era shampoo. Agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unti lang buhok at kumapura pang di hamak bang Hairy Group Shampoo.
2: Era Natural Organic Shampoo formulated with mean prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
3: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder. Tea suck nutrients. For every ka?
4: Dr. M's
3: ang katawan.
4: Dr. M's Amazing Tea na.
3: Also supports muscle fitness. Severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
5: Kaya sulit sa health benefits.
4: Dr. M's Amazing Tea.
3: Your healthy drink tea.
5: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa magagandang payo natin, ha, mga ka-wellness. Gaya nito, may texter po tayo nagtatanong. Good day, Dr. M. Mataas po ang uric acid ko. Ano po ang gamot dito? Nagpapataas po ba ito ng blood pressure? Sana matulungan mo po ako. Salamat po and God bless. Noong nakaraang programa ko lamang, tinalakay ko po na ang pagtaas ng uric acid, ano po, mga ka-wellness, ay isang palatandaan na pwedeng tumaas din ang sugar maging ang blood pressure. Kaya pag tumataas na po ang uric acid, hindi naman yun mismo ang magpapataas ng blood pressure mo. Pero palatandaan nyo na pwede po na madamay na yung blood pressure mo at blood sugar na tumaas na rin, mga ka-wellness. Kaya kapag tumataas ang uric acid, dapat simulan na po yung kontrolin, ano? So dito sa tanong po ng texter natin, syempre mga tips, mga natural na paraan ng sa ganon, makontrol ang pagtaas ng uric acid, ano po, control din ang pagtaas ng blood pressure maging ng blood sugar. Ito yung mga ipinayo ko. Una, umiwas sa mga maasukal at mga mamantika, lalo na po yung mga pinirito, mga paging halat na pagkaiwas. Control, sabihin nakakain yan. Pero control dyan ha, sa mga maasukal, mga mamantika at maaalat na pagkain. Bawas-bawas din sa pagkain ng mga lamang loob, ha? At mga seafoods, lalo na po yung mga shells. Iwas po dyan, mga ka-wellness, ha? Iwas din po sa mga pagkaing preservatives, gaya ng mga dried fruits at mga foods, gaya ng mga instant pancit canton, instant noodles at marami pang iba, ha? Iwas-iwas sa alak at sigarilyo, ha? At syempre, iwas po sa mga pagkain sa mga fast food chains, gaya ng mga burgers, french fries, mga donut at ice cream, bacons and hot dogs, iwas-iwas po dyan. Kasi maliban sa magpapataas ng uric acid dyan, delikado ang cholesterol mo dyan, ang blood pressure.

0: mo at delikado ang puso mo dyan, mga ka-wellness. Sa kabilang banda, laging kumain ng mga prutas at gulay. Napakalaking tulong yan para humaba ang buhay, gumanda ang buhay at maiwasan ang pagtaas ng uric acid. Siyempre, speaking of prutas at gulay, irerekomenda ko na kapag nag-juice ka, dapat best juice brand 10-in-1+1 dahil nagsasangkap po ito ng purong katas ng mga gulay at prutas at napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
2: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit. Kahit po yan, try na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalandan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
3: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
4: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fresh.
7: Makidistro.
8: Ferong walat.
9: At parang vatang-vata
10: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
1: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
12: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Saldin na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
1: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
0: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo mga tips para po makuyong blood pressure at blood sugar ha. Kumain ng dinikdik na bawang, sili at luya o kaya isama sa inyong kinakain, mga ka-wellness, okay po? Tapos uminom ng sapat na tubig araw-araw. Magpakulo ng luya, gawing tsaa, o kaya uminom ng Dr. M's Amazing Tea. Napakalaking tulong yan para po maiwasan ang pagtaas ng uric acid, ng cholesterol, ano po, ng blood pressure at ng blood sugar, okay? Magkaroon ng regular exercise kahit walking lang at magpaaraw sa umaga. Iwas sa stress at pagpupuyat. Ano po? Kumain po ng mansanas, ng kalabasa, ng oatmeal, ano po? At yung mga pagkain pa na mayaman sa fiber. Uminom araw-araw ng Best Cups Minerals Food Supplement. Ang mga minerals nito malaking para po makontrol ang uric acid, ano po, cholesterol at garha at magbawas ng timbang.
13: Eating, malaking deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Cups Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration. Kaya napaka-safe inumin.
14: Mabibili sa mga butika sa inyong gara.
0: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
15: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
16: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa and

0: Ako si Rex Bautista ng Baor, Cavite. Dati, nahalata ko na tumitagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinadjes sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Shampoo, available drug.
2: Unprogrammed thicken, tinidong water dash. Friends, yan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinale, Tabaco City. Ground floor, Chow Palace, Tabaco City. San Jose, Malilipot Albay. Centro, Malilipot Albay. San Isidro Ilawod, Malilipot Albay. Puro 4, San Lorenzo, Tabaco City. And Top City Pops, Santo Cristo, Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through messenger kay Miss Gen Botardo.
3: Rasyada at mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng madadamo. Parada 30. Parada 30. Bareta international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Yaw na ang sa indong driver. Asin tagapag Barreta, News Director Ed Bordeos. Parada 30. Parada 30. Larga. Sa One Radio 91.3 News FM 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 1 Sticks with Husai Massage Oils 1 Caps Mababagan.
4: Stressing says kay bagatod kan mga bareta aldini at said bordeyo tagapagatod bargonyos kitas kan sa enot ko na kan maka an probinsya kan Albay asin ang pilog na Bicol region nin Badampoga na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-uran na kausay ni na magkakaigwaman ni na pagkikilat po ngunyan na aldaw sa Kudsa Aga Hulyo 14 dahilan sa Padagos na na-experensya na habagat o southwest monsoon na presenteng nakakaapekto sa dakulang parte kan Luzon asin Visayas. Base sa pinakang huring weather bulletin kan Pag-asa, ang siring nakamugtakan kang panahon po pwede man na ma-experensya duman sa Northern Samar, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon. Kung sa katamtaman, sagod sa kunminsan sa mga pag-uran na posibleng magkausa ng bigla ng mga pagbaha, pagrasin ng daga. Sa mga pagtaraid pang lugar, sigun po yan sa Pag-asa. Mientras tanto, sa mga probinsya po kan Camarinesur asin Masbate, sirigman sa probinsya kan Albay, ang temperatura pinagkakarkulo na makawat sa 25 sa 30 degrees Celsius samantang sa Camarines Norte asin Sorsogonmana. Makaka-experensya ni maabot sa 31 degrees Celsius sa tahaw inikan mga pag-uran. Sa ngunyan, Padagos po ang pangapuna mga lokal na Disaster Risk Reduction and Management Offices na paigutunan monitoring sa sinang mga nasasakupan kasabay inikan pag-abiso ng publiko na magtinir na nakatutok sa mga masunod na weather bulletin na ipapaluwas kan Pag-asa. Nagatudas na alas 7:11 nin pagkaaga. An oras na yan kan Best Camp sa Mineral Food Supplement. Ang lawas po rin tao nangangay

Kuan po yan ni mga minerals, kaya ugali unang katabi ang pag-inom ni Sarosa ng Kanbest. Mineral Food Supplement, tangani na mga posibleng kahilangan. Ang Best Caps Mineral Food Supplement, iyan tabi, mababa kalindo sa mga butika nationwide. Tulos na nag-respondi ang Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office Duty Operations Personnel sa tulong magkakasiblag na insidente nin aksidente sa tinampo na kinaimbultuhan ka mga motorsiklo. Asin iba pang lunadaan sa iba-ibang parte kan siyudad ka nakalis na Hulyo 11. Hinot na din naman kan CDRR mo ang sarong self-accident na kinaimbultuhan ka sarong motorsiklo sa New Road, Barangay San Vicente, bandang alas 9.15 ng pagkaga. Hinot na eksaminasyon, nagsapar ang biktima ng lugad sa itaas sa parte kan sa iyang ngabil. Asin ang pamamparte kan sa iyang lawas, pigsundan ini ning aksidenteng kinaimbultuhan motorsiklo sin sidan sa Barangay Kinali, bandang alas 12.09 maning udto. Nagsaparin pagkabari sa iyang bitis, nakausa kan impa kang banggaan. Sigun ini sa naging assessment, bandang alauna 12.01 nagrespondi pa ang CDRR mo sa aksidon man kan sarong motorsiklo asin e-bike sa Purok 5, harani sa Triangle Center Island sa Barangay Bangkilingan. Sa enot na eksaminasyon, nagsapara mga biktima nin mga gasgas sa itaas at tingasin ng lawas asin ang pagkulugan sa mga lawas. Tulos man na nagtao nin first aid ang mga responder kan CDRR mo sa panginginot ini kan Team Charlie sa gabos na insidagupigdara ang mga biktima sa Siga Hospital para sa karagdagong. Sigun sa CDRR mo Tabaco po pwede na magrani ang publiko sa Senang Operation Center hotline numbers para sa emergency concerns strong 0995-290-5288 0999-4-758-582 as in ang 0992-245-8-58. Nagatunan sa oras na alas 7.14 na po nin pagkaaga. Nasamsam kan Philippine Drug Enforcement Regional Office Number 5 ang pinagkakarkulong 680 mil pesos na kantidad kang pinagtutubod ng siyabasin na aresto ang sarong high-value drug personality sa Ginibong Bypass Operation sa Barangay 2 Poblasyon sa Kamaligalbay kanakalihis na Hulyo 12. Minidbid ang suspect na sarong 30 anyos na lalaki na nagagamit na alias Nor na nakalista bilang other high-value target kung sa inakumpiska sa operasyon ang pokumas umenos ang 100 gramos kang pinagtutubod ng siyabu, bypass money, motorsiklo, cellphone, mga resibo kang transaksyon na asin iba pang ebidensya. Pigsigibo ang operasyon kan Pireo Regional Office Special Enforcement Team katuwang ang iba pang unit kan Pireo Kamalig Municipal Police Station na Albay Police Intelligence Unit asin ang Coast Guard Intelligence Unit Albay. Mahampang ang suspect sa kasong pagbalgar sa Section 5 Article 2 kan Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs 2002. Padagos man na pinagpapahigot kan Pireo Bicol ang kampanya laban sa illegal na droga. Ngani na mamantinir ang ligtas asin drug-free na komunidad sa Rion 5. Parada 30. Sarong Bados, sinayumahan na mangaki sa sarong Municipal Hospital dahilan tasuwi asin dai pa na pagamit ng ambulansya tangani na mayroong dakulang ang nangaki sa boarding house. Lalaki gadaan kan makuryente kan naputol na wire kan aleko sa probinsya kan Albay. Yan asin an iba pang mga bara pakalipas lang kan nagkakapirang pagirumdom.

0: cholesterol, uric acid, kidney function test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at medical services, meron din tulad ng flu, hepatitis B, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng Kahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. Ay pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Along Chicken Nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Presyo, panalo sa lasa. Ito na. Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
2: Day na St. Jude Animal Protection mo. Magha the Animal Bite Center makukuhaan bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. St. Jude Animal mataong o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
0: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Co. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhiin ang pagtibok ng dibdib, sanhiin ang di inaasahang bilangang bantayan.
4: Boss Herbal Capsule,
3: pinagsama sa okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para ma-sure labanan ang alta presyon. Regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Bossing!
5: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe. Say, Herbo, pangalan mo?
6: Ako, Pibila. Isa pong tera dito sa diet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin malakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang green, hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: Padagos kita sa ibang detalyes kan mga barata sa lado lokal sa oras sa 7:21. Dead on arrival sa ospital na sarong 29 anyo sa lalaki matapos na makuryente ka na putol na live wire. Gikan sa poste kan Alba Electric Cooperative sa barangay Hindi Baka kay Albay, bandang alas 9:50 nin pagkaga kanakaris na Hulyo 11. Sigon sa report kan Baka kay Municipal Police Station, ang biktima minidbid sa pangaran na dyan para tsyenda ning sira sa lugar na residente kang Porokdo sa Pili Ilawod, Baka kay Albay. Sigon sa investigasyon, bigla na sanang naputol ang linya kan kuryente asin buminagsangka sa hampangan kan tindahan kan biktima. Nagkuasubuot ting kawayan ng biktima tangan inahalion ang wire alagad aksidenteng nakadukot ini kun kaya na kuryente sagkod sa mahulog sa kanal. Nasuluan kable asin naglaylay sa tinampo kun kaya warang nakaranitulos tangan ina sakluluhan ang biktima. Kan maputol ang supply kan kuryente sa kapasan na ini na idara sa ospital alagad. Gada na ini kan makal. Padagos pa po ang investigasyon ngunyan kan mga otoridad. Sa probinsya kan Catanduanes, sarong construction worker man ang nakuryente. Mantang nagtatrabaho sa sarong pigpapakarhay na harong sa barangay Kabugaw sa Bato Catanduanes, kasuod ma Hulyo 12. Base sa inot na impormasyon, nangyaring insidente, mantang pigsasagibo kan biktiman sa iyang trabaho. Tulos man na nagresponde ang sa iyang mga pag-iriba at sinibab

0: ang nyaon sa lugar. Tangani natabangan siya bago pigdara sa pinakang haraning ospital para sa pagpapabulong. Para pang pinapaluwas sa opisyal na impormasyon ng kan biktima asing sa eksaktong kausa kan insidente. Panagos pangunyan ang investigasyon kan mga otoridad.
1: Parada 30.
0: Alas 7.23 sa probinsya kan Camarines Sur. Sarong netizen ang nagiraan sa social media kan sa iyang pagkadismaya sa naging eksperhensya kan sa iyang tugang sa Karamoan Municipal Hospital. Sigun sa post, bandang alas 4 nin magumagaho kandaraon sa ospital ang balos na madali ng mga ki. Sinabi subuot sa sainda na kinakaipuhan ining Itraga City, tasuhi o baliktad ang posisyon kan aki sa laog kantula kaya kinakaipuhan subot ining refer bang hospital sa tamang pangal. Subot sinya, tangan ina maihatod ang balos sa Naga City, alagad sinabi subuot na dahil pa may kukonsiderar na emergency as in po pwede pa subot na magbiyahe ini lunsa. Ipigashare niya liwat sa ospital agad o kaya magulan siya na isinda. Kaya bago pa man makaabot sa ibang ospital, kina ang bados sa sarong boarding house.
1: Parada 30.
0: Tamang oras, alas 7.20 pagkaaga. Amientra sa kustodiya mantang nagpapabulong ini sa Eastern Bicol Medical Center ka nagtalikod naldaw si Bicol Police Station Pigdaras Hospital ang sarong piyok ini nakakamati nin pagkulog kantulak asin panluluya mantang nasa laog kan hospital nakikignasanan mga polis na nagbabantay kan madiskubre nilang wara na ang sa indang pigbabantayan na prisyonero. Sa inot na investigasyon, pinagdududahan na nagdulag ang POPC sa paaginikan paglusot sa bintana kan comfort room bago nag-agi sa likod ng parte kan ospital. Tulo sa nagsagibo nin mahiwasan na paghahanap ang mga otoridad sa maawot na parte kan likod kan ABMC. Matapos ang haros 4 na oras na operasyon, nakuha ang prisyonero pasado alas 4 ng hapon sa harong kansersyal sa barangay SIB. Sa pighayag kan Berak MPS, nasasangatan ni magkakanig yung kaso ang duwang individual kasabay na ang barangay official katakon kan subuot pagtabang sa pagdulag kan prisyonero. Ang POPC na aresto kanakalis mo na aldaw sa barangay Bigaa matapos subuot na makuha na ni dakulang kantidad kang pinagtutubod ng illegal na droga asin presenteng na hampang kato. Alsa ika. Up na wanted person sa panggagadaan ni Sarong Bagitong Pulis. Kanapintiwakan rong operasyon sa City SM BNP and nalatawan kan regional person sa Calabarzon. Sigon kay Colonel Vicente Kabatingan ang hepe kan regional intel Calabarzon nago sa iba-ibang lugar as in pinakang huri duman sa Sorsogon City sa laog ni halos 5 tapos ang panggagadaan sa Sarong Muhammad Sulay. Mantang Palaiman, Malim Pandisal, harani sa Sarong Panidriya, kan biglang suminulpot si Alias Ronel as in pinagbabadil siya nindungdungan sa payo sa barangay San Jose Rodriguez Rizal alas 5 kanin pagkaaga kanakali sa Desyembre 14 taong 2021. Dagdag pa ni Kabatingan na natulos silang pinagsagiban ng operasyon matapos silang makareceive ng impormasyon gikan sa confidential informant gikan sa Sorsogon Provincial Intelligence Unit si Alias Ronel na wanted sa nabita ng polis ang nagpaparibok man sa sendang lugar na nagsasabing wara siyang kinakatakutan as in kayang ni si Isay man. Ipighambog pa kan suspect ang sayang giribong panggaganan sa naunang bita ng polis sa Rodriguez Rizal. Positibo man minidbid kan agom ni Sulaiman ang naarestong suspect. Alis sa mga retratong kapot kan PNP na iyo ang subot responsable sa panggaganan sa sayang mister.
1: Parada 30.
0: Takdag sa kamot kan mga otoridad ang number 8 drug personality sa Bicol Region sa ginibong bypass operation sa Purok 1 kan Tula-Tula Grande sa Ligao City. Naaresto si alias Padi magkali sa mga kumpiskatig di anasa 10 gramos na yung pinagtutubod ang shabo na may kantidad 68,000 pesos bypass money, mobile phone na sinagkakapir ng kwarta na ginamit sa operasyon tutubod ang kurikidual sa Ligao. Operasyon kapin drug and regional office number 5 by provincial office as in Ligao City Police Station. Na sa kasong pagbalgar sa Section 5, Article 2 Khan Republic

0: Act number 91, Excessive Dangerous Drugs Act of 2002. Sigun magpapadagos ang Senang Mahigot na Intelligence Ribbon Anti-Drug Operations nga rinamaharesto ang high-value personalities as in masakyada ang illegal na drug network sa riyon mantang piging kanyarman inan publiko na magtinir na mapagmatsyaga as in padagos sa supanyakan kubra sa illegal na droga.
1: Parada 30.
0: Alas 7.29 na nin pagkaaga. Pasirin kita sa ibang probinsya. Ustisya ang pangapudan kang pamilya kan 8 anyos first student kan Hugo Perez Elementary School Annex sa Cavite matapos ining magadan sa Rungaldao matapos ang Ginibong School deworming activity kan nakalihis na Webes Ulyo 2 sigun sa ina. Pinainom subuot kan class advisor ang sayang aki nin bulong bilang parte kan program o pampupurga asin paguli kani naka-experience na ini ni matindi payo asin tulaka pauro tru na pagsusuka halangkaw na trangkaso asin an pagdugo kan dungo bago ini nagadaan Biyernes Hulyo 3 nagtutubot ang pamilya na dapat imbestigaran ang insidente sa National Bureau of Investigation asin Public Attorney's Office autopsy ang bangkay kanaki nga ni maraman ang tunay na kausa kansa iyang pagkagadaan ipaninimbagan ang si Isay Mana. Nagpayag mamay ang Deped Cavite Province asin ang Hugo Perez Elementary School Annex asin pinagnanakikipagtabangan sinda sa mga nanunungdan ahensya para sa sarong asin komprehensibong pigtaon ang doon man kan Deped na nagtitiner na prioridad kan ahensya ang kaligtasan salud asin ang kapakanan kan mga estudyante sa pagpapautob kan mga programang pangsalud sa baga pampublikong eskwilahan.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Ipigayag kan sarong labor group na bako na bago ang paglangkaw kan unemployment rate sa Pilipinas sigon kay Partido Mang Person Wilson Portaleza. Bako na bago ang paglangkaw kan unemployment rate sa nakalisa dekada apwara na sana kan panahon kan pandemic. Ini makalisa ang padago sa paglangkaw nga unemployed o mga warang trabaho Pilipino nakatumbas in 4.8%. Dagdag pa kaini na dahil naman makakahali pa sa nasyon ang pinag-apod niyang territory na unemployment na ini. Taon-taon kaya igwan in 2.3 million na unemployed na mga Pilipino as hindi na resolveran sa paghaluykan panahon. Sinabi pa ni Portaleza, pinapatunayan sa nakini na warang trabaho sa Pilipinas, ang negosyo bako bastante sa pag-absorb o kaya pagdagdag kang kadakol ng mga obrero. Mas problema pa subuot ang pagdakol ka mga obrero kumpara sa trabaho sa nasyon. Nagkakaakpira kay Arigdi, igwa mga trabaho alagad na wawaran nin trabaho pinawaw. Kadaklan subuot digdi hali sa agricultural sector kung sa indihado hulita seasonal sa nini asin nadidistroso igkaso igwapan ng kalamidad. Uli ka ni bako stable ang kamugtakan kan industriya asin warang masalo sa manufacturing sector kan mas kadakol na na trabaho sa nasyon.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Kan sarong labor group na kadaklan sa mga Pilipino nabubuhay na warang trabaho uli sa pig-apod na extended Filipinas. Uli tayong nabubuhay o nagbubuhay sa sina mas pigpipili nila na tayo magtrabaho o kaya man, abonin da sa trabaho. Sigon kay Partido Manggagaway spokesperson Wilson Portaleza, ini ang mga inactive member kan labor hindi nagtatrabaho ni tabakusin da maugmadigdi o dae ninda gustong magtrabaho. Alagad pigtaon ng doon niya na bako opsyon na anday pagtrabaho sa Pilipinas. Dagdag pa kani. Iba ini sa mga unemployed kung sa insinda ang mga tao naghahanap ng trabaho alagad warang mahiling na trabaho. Dagdag niya na kung hababa ang pasweldo sa nasyon, mas nagdidiskarte ang ibang Pilipino kung sa nagkakaigwa ning duwang trabaho. Nagtatrabaho ning lagpas sa oras, huli sa kulang na kulang ang income alagad abuso naman sa lawas. Sabihon na dai makakahali basta-basta sa pagtiyo sa nasyon asin dai nag-usbong ang kalidad kan trabaho arog kan iba pang mga manufacturing sectors sa mientras tanto sinabi pa kaini nang sabi kan World Bank na nasa super o middle income economy na ang nasyon sa subot ining ilusyon.
1: Parada 30. Parada 30.
0: Pasiring nakita sa Lotto result nahatod sa sendokan kaping may maray na result sa saludin tawo sa 658 Ultra Lotto. Uya po ang Bination in any order makilista na tabi kan mga numero 18 3 11 3 43 as in 30 8 ang jackpot price uminabot na tabi sa 120

0: 8 milyones pesos. Wara pa po dyan kinanggagana. And sa 649 Super Lotto, uyaman po ang winning number combination. 17, 47, 49, 46, 32. But price, labot na tabi sa 66 million. 52,078 pesos sa 0.35 centavos. Ang kinang pagirumdum tugang at parago ang anin buhay ang tunin sa west and bulakas green with herbal biyan sa pagabutika si market nationwide or 35. Iyan naman tripunan kansatuyang mga barata para sa iba pang informasyon. Ilay kasi ni Sharon Page sa 91.3 News FM. Tatabi sa pagat sa technical defense gara trabis radio sa mas programa uno man tabi ang sa inutod pareta at Borte 91.3 FM tugo na
1: Parada 30 hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 coffee with herbal mix gold 20-in-1 coffee with herbal mix Best Cafe Black 4-in-1 coffee Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix Husai Massage Oil Best Juice 10-in-1 plus 1 health drink Asin Cam Best Caps Minerals Food Supplement mababakal sa mga butika nationwide Wednesday.

0: Punduhuna, opisyales ni gobyerno. Ingat kamo, tauni na ang matira sa Indo.
1: Tirahan na ang tabakas tira.
0: Tira sa uno, tira do, sa uno fever. Eo, tor, sa uno. Pagtukar kan mga issue kanal daw. Pagtao, kikuro-kuro, asiditalyado. Agresibo, tira do uno.
2: Madadang ulig di sa One Radio 91.3 News FM.
3: Tindugo na.

Iyon na, tiba doon tirahon pa, kanibangon niyang pong Lunes. Kailangan ka 2026, mga ngabanga ananam sa satuyang kalendaryo. Gal, yan dyan si Sir Manny Almoguera, Ed Bordeyos Tabi, sagkod kita alas 9. Kuwi ka mo pa siguro na kanbuhay, duwa na ka mo sa kaping natural, kaping herbal. Best kapitabian sa indong tirahon sa pagkaaga, sa pagkabang. Maray na ang Guru Badong. Diba? Good morning. Ano lamang niya, sir? Restoryahan tanga. So, mga taga-syudading Tabaco na igo pala ngayon ki Educational Assistance kaya ang CSWD o dahil may palitin na si social media na dahil posted ng social account mga kabi na igwapalan finance jasina diyan pagiran tabi mga tugan o ni man ba itagunan sa tuyang hurohalawig na oras dumakan kamari ng badus mga katindog sa municipal alagad pigsayuma subados. Baga katin pigsayumaan sa Bados na mga kiduman sa Senital, Suaki, kaan, irepertado man kunyan, Bicol Medical Center. Ang problema ta, pagamitan ng inyo kami kan kunyan, inihong ang pinagamit kan ambulance mga ipit, kaya pa man ngayon mag-travel sa paaging kan bus. No, tanangaki sa boarding house. Good morning, good morning. Iyon na ini mga tugang supig sa sabi ta, na unlock ng mga katindugon kan gobyo. Bako para makatabang sa mga bados. Ito bagang pagbabawal na mga kiisa mga harong. Permita ini mga katindugo na pinagdidiskuterig ni sa loob kang programa tangani na mapukawan ng gobyerno na ang Department of Health mga katindugo na ripasuhon gira hindi na iyan na naging kunyan inihong direktiba. 5. Igwaman kimagurang mga katindugo na nagreklamo sa social media taso sa iyang aki abi tusok digdi tusok duman sa ospital ini nga pinangaki mga tugang grabe ano dalan gindugo Department of Health ako na kuna mas gusto ko mga tugang tawa na rida yo nindo an mga nanay us naman sa ini na gustong mangaki dai nindo pag kunyong dai nindo pag buktan iyo po. Dahil nino pagbutan, tanang nanangaki mga katindugon sa albay, guaman. So duman baga sa rapo-rapo. Oo. Oh, taharayo sa lugar. Piglunad pa ning bangka mga katindugon kay sarong. O sa'y nagluwas. O oh, duman lugod. Pasalikan gobyerno mga tugang na dahil tama sa butan. Good morning, good morning. Samantanahon mga katindugon, puro mangaki. Aram nino ko ang tasabikan gobyerno ng ospital o sa mangaki. Masalbado da ang mangaki sa mga ospital buda sa mga laying intubod ka mo. Good morning, good morning. Samantalang si kunya, si dating City Porocha, Leonie Martires mga tugan. Digdi sa Tabaco City. Ay, kaya nga ni baga naging City Councilor man ang mga katindugon ano? Dahilan sa kadangkol na mga bados. Kaltong panahon na dahil papigbabawalan mga tugang ang mga kis na tabangan ni Leonie Martires. Di ba? Nyanta, may nabaritaan ka mo sa kaloy-haloy mga katindugo na pagparapa ni Leonie Martires na may naiswido? So, Department of Health.

may pagmakulog ka mo sa mga bados, tawanan nindo ning freedom, tawanan nindo ni kunyan inihong choices, mapagpipilian kun sa ini na gusto. Kadawang semana na kunyan kang impeachment trial. Tabang abang mga susunod na kabanata sa impeachment. Kung si Risa Isisay Tambi ang mag-aatubang mga katindugon sa pagpapadagos kang impeachment trial. Pero sabi ka...

0: sa nagpaparagos mga katindugo na impeachment. Yeah. Ini pong impeachment na ini, dakulang agyat man ini sa mga senator, sinda mga tugang, an magbabalanse. Ah, magbabalanse kasi magbuburutuhan sinda. Hindi naman talaga dito ang issue na kesyo nga ya dosis sa naso niya on sa balyo. Dahil nga kayang abuton ang 16 bakod mga tugang tabi na base sa evidence. Sinda tabi mga katindugon magdidesisyon. Mayon na man si Mayon. Atun aga si Dugon. Tabi kang baka kay an ashfall. O tahabaga atun. Indas na tikambuang Sir Jel, abot apotan ang tarjan. Kung may mga report sa tuya sa Tabaco City, na kanabo, ta, nagpasali Sir Manny si Mayon. Ngunyan pa sa nang aga mga tugang. Si NDRRMC, sibot na sa Kuya Kichat. Iyang protex na si NDRRMC. Malaking pyroclastic density knap sa Mayon. Palansubago, o. Oh. 31 na si NDRRMC nag-text. Iwas sa 6 km permanent danger zone. Magsuot ng face mask at sumunan. Si Ripa daw nindo. Origisa sa tuya sa Tabaco City. Do. Ang programang ini hatod sa Sindukan. Mga minasunod na mga sponsors. Hatod po sa Sindukan. Sweet Sal Repair Shop. Conroot na tabi ang Sindukan. Mga cellphone, mga manoy, mga... Dahil na po magduwa-duwa, ipahirahay na nindo yan sa Sweet Cellphone Shop. Tayo na yan. Murag dyan tabi magirahay ng cellphone. Cellphone ang kayang hirahayon dyan. Pati tabi mga manoy imanar, laptop, tirahon dyan. Buda, nagpapautang naman. Good morning, good morning. Kung nataod-taod doon patangyagun kan siyudad gamot, si Sir Jel na mula. Makisa iya ta, si RRMC, ang kakatext si na nag... Nag-count mayon, aramtaman baga, nakatalisi may piktado sa Tabaco City. Ito kan probinsya ka na. Sir, ang sign ng monitoring, Sir Jatabi.
1: Ako, Sir Ed, kagaman sa mga parantabay sa
0: wala. Lokal sa kunya, RRMC, buda na hiling tama sa kukay, di makaluwas kunya. Ang kamugtakan kan Mount Payon Tabi, Sir Jatabi. Tango niyan.
1: O, bas ulitin, ano, kang Pivo, ang pinakahalangkaw, dayok sa was. Mayon sa magkapir tao. So sabihin ni Sir Ed, Pivo, siya ay attractive sa Vulcan Mayon dahil pigluwas sa dioxide o sining mga pyroclastic density. Well, ini sarong indicator na sir or dioxide, aktibo ang magma sa irarom.
0: Okay. May user dyan.
1: Yes po, yung nagnamat and abagat na kita. So, posibleng mamatihan talig po sa lugar ta nga no, na pigluwas ka na Vulcan Mayon.
0: Mm-hmm. May mga kunya na, may kuang report sa kunya media sa Bacacay na nakabutang nga po. How about Tignaco City, particularmente na sa Buang?
1: Apo, saya day pa man po kinai-report na asphalt di po sa satuin lugar. Kaso bago sa samuha ng GEC kan mga kapitan nga ni report ang P-Box sa kita kinai-record. No?
0: Mm-hmm.
1: Maka-chan sa paglibot-libot kan sa tuwing mga katugangan kuya kung igwaman ang gat kinai-record. Posible na tabi ni Sir Ed dahil habagat na kita.
0: Eyo, may posibilidad no, na talagang apo. Mapadpadigdi sa satuya ang digdi na ang direksyon.
1: Yes,
0: okay. Ano ang mga apo. Dapat nagibuon Sir Jel kan mga kababayan? Kamu sa CDRR mo sa pagpun pa sa natabi Sir Jel ang muna ang pangadal sa mga dapat sa buwan na papatuyang ko niyan lugar ano ang dapat na mga gibuhon?
1: Opo, aspirensya po kita ni Angelic Mata ano, habang kung kita nagpabiyahin nagmumotor so magpasigong goggles or mask na gagamitin niya to asang tangong magdaya mang kinakaipuhan magsulot ni sleeve kung po ang asphalt ang aning po ay may makabalyo sa tuwi makaduwas ining abo na pigluwas kang vulkan so magsulot ni mask i-position ang mga mask sa mga Mayon Unit Barangays na sa courtesy of DOH and the Health Office.
0: Iyo ang epekto kay ni Sir Jel sa mga paraumata may mga pananong ipamitisan ka naman yun.
1: Yes po, dahil mainit magainit abi sa rin mga nanom na ay tatira tukadugway sa to.
0: Naku po, susakuya duman ng mga bata pigtan ng abuno.
1: Arayo man tabi.
0: Arayo na. Ay, no, medyo Jel, nasa log ito kan 6 km permanent danger zone actually. Minapaisis na kami na kami mariparukan kunya o pagka nagbibisita
1: yes,
0: kami.
1: Yes po. Actually, nag-tako sa P-Box ka nakakil si Mana, encampment, ano, and mampulso i-apsi mo na yako siguro it's high time naman na i-revisit ha. Alagad, paano kayo ni? Nagkaikuha na naman luwas. Iba, brutal sa out pa. Napigigipot ha.
0: Sobra na anum na bulan, Sir Jel? Ano po? Or anum na
1: Sobra. January 6 kita nagpuhon.
0: Oh, iyo.
1: So, ngunyan, nasa January, kita July, ano na, 13.